0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fuzia Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da ku shiga club da hantsi daga gidan kowa shiri na musamman na bankwana da shugaban sashin Hausa na DW Muhammad Nasir Awal da ya ritaya daga aiki. Shirin wasiƙun masu sauraro zai biyu baya, amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Ƙasashen nahiyar Turai sun fara sakin mai daga ajiyarsu ta shirin kuta kwana. Rasha ta gargadi mazauna Kyiv gabanin ta kai farmaki. Gwamman mutane sun mutu a mummunan hadarin mota a jihar Filato da ke Najeriya. Hukumar kula da makamashi ta duniya IEA ta ce kasashe mafiya karfin tattalin arziki na kungiyar G7 sun saki gangar mai miliyan 325 daga ajiyarsu na shirin kota kwana, inda ya sauka ko kuma inda suka yi alkawarin sakin ganga miliyan 400 nan da watan Maris. Hakan na zuwa ne bayan da kasashen na G7 tare da haɗin gwiwar IEA suka amince da sakin ganga miliyan 100 na man diesel da ɗanyen mai nan take domin rage fargabar da ake da ita game da samar da makamashi a duniya sakamakon tasirin yakin Iran. A cewar shugaba Emmanuel Macron na Faransa, yayin da yake zantawa da manema labarai, ya ce aikin fitar da man wanda hukumar ta IEA ke sa ido zai fara aiki kuma har ya zuwa nan da watanni hudu. Macron ya kara da cewa kungiyar ta G7 za ta haifar da saukan farashin man fetur. Wannan matakin na zuwa ne yayin da Trump ke fuskantar karuwar matsin lamba a cikin gida sakamakon hauhawan farashin man fetur da sauran kayayyaki wanda ya samo asali daga yakin na Iran da kuma wasu manufofinsa na kasuwanci. A wannan asabar din ce kasar Rasha ta sake jaddada gargadinta kan jami'an diplomasiya da kuma 'yan kasashen ƙetare da ke wato birnin Kyiv da su tattara su bar birnin, yayin da take barazanan kai gagarumin farmaki babban birnin na Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce sun lura da cewa ba kowa ne ke da masaniya kan gargadin ba, sannan kuma wasu wato na sanya kansu cikin hadari da zai iya kai su ga rasa rayukansu. Hakan kuma ya kara da cewa wato ko kuma ma'aikatar ta kara da cewa duk da wato duk wanda ya gamu da wani mummunan sakamako alhaki na kan wuyansa na yin watsi da gargadin. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine da ya zargi takwaransa na Russia Vladimir Putin da karya ka'idojin yaki ta hanyar amincewa da kai munanan hare-hare kan wuraren da fararen hula ke zargi wato ke zaune, zargin da fadar Kremlin ta musanta. Palestinawa aƙalla 5 ne ciki har da mata suka rasa rayukansu a wani hari da Isra'ila ta kai kan wani gini a zirin Gaza. Rahotanni sun yi nuni da cewa harin ya yi sanadin tashin gobara a ginin gidan tare da lalata shi. Kawo yanzu dai Isra'ila ba ta ce uban kan harin ba. Yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a Gaza a bara ta samar da ci gaba kaɗan wajen aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin wadda ta kunshi sharɗan ƙungiyar Hamas ta aji makamanta, yayin da kuma ita Isra'ila ta janye dakarunta daga yankin. Sai dai Isra'ila ta zargi Hamas da sake kai hare-hare wanda ya karya yarjejeniyar da aka cimma wato tare da ta hanyar zafafa kai farmaki a baya-bayan nan. Isra'ila wadda ta ce kungiyar Hamas na sake tara makamai tare da kai hare-hare ta hanyar karya yarjejeniyar ta ƙara tsananta kai hare-hare wato kan kungiyar. Hamas ta musanta zargin tare da zargin Isra'ila da rashin mutunta yarjejeniyar. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugabannin Afirka na gudanar da taron koli kan kasuwanci a ƙasar Masar. A yanzu dai shugabannin na ƙoƙarin ganin sun ƙara dogara ne wato kan kuɗaɗen da suke samu domin haɓaka tattalin arzikinsu a maimakon dogara da samun kuɗi daga ƙetare. Taron na kwanaki uku da ke gudana a Al-Amin ya hada da shugabannin kasashe 20 tare da manyan yan kasuwa da ma'aikatan bankuna da kuma kungiyoyin samar da ci gaba. A jawabin sa wajen taron shugaba Abdul Fattah Al-Sisi ya ce kamfanoni masu zaman kansu na samar da gudunmawa ta fiye da kashi 70 ga ayyukan tattalin arzikin nahiyar. Sai dai ya ce kamfanonin sun fi gudanar da harkokin kasuwanci da kamfanonin da ke wajen nahiyar fiye da waɗanda ke kasashe makwafta. Shugaban hukumar tarayyar Afrika Mahmud Ali Yusuf ya bayyana cewa cinikayya tsakanin Afrika ta kai darajar dala biliyan 220 a shekarar 2024. Sai dai a cewar sa akwai bukatar a sake zage damtsi. Za a rika gudanar da taron a duk shekaru biyu inda za su mayar da hankali kamfanonin da suka hadar da wutar lantarki da kasuwanci da noma da kiwo da harkar ma'adanai da ci gaban fasaha da kuma makamashin da ake sabuntawa. Rahotanni daga jihar Plateau a Najeriya sun yi nuni da cewa akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu a wani hatsarin mota da ya auku akan babban hanyar jihar. Hatsarin ya auku ne a yammacin jiya Juma'a akan hanyar hawan kibo da ke garin Jos. Ya kuma shafi ababen hawa da yawa da suka hadar da karamar mota da babbar motar da kwankaya da kuma babar. Kakakin hukumar wato kare aukuwa hadara FRSC Osondu Ohere ya ce sakamakon bincike ya nuna cewa akwai matsalar birki kuma ita ce daga cikin musabbabin aukuwan hadarin. Alƙalma sun yi nuni da cewa mutane 5 cikin fasinjoji 25 da suka gamu da tsautsayin sun samu rauni. Akan samu yawan hatsarin mota a Najeriya sakamakon rashin kyawun hanyoyi da kuma rashin bin ka'idojin tuki. To labarin kenan zagaye na farko. Ka shirye-shiryen mu da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW ciniki da masana'antu.
2: Tsananin fari da wasu sassan nahiyar Turai ke fuskanta a wannan lokaci da yayin sanadiyar kafewar kogin Rhine wanda ya kara da kasashen Turai ya jefa tattalin arzikin kasar Jamus cikin halin tsaka mai wuya sakamakon gaza samun zarafin jigilar tarin kayayyakin hada-hadar masana'antu da kamfanoni wanda kashi 80 cikin 100 na manyan jiragen dakon kaya na ruwa ke dogara da kogin Rhine domin safarar kayayyakin kasuwancin Jamus zuwa ƙetare kwatankwacin kashi 5 cikin 100 na hajojin kasar baki daya. Wannan ne maudu'in shirin na yau tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Sai a gyara zama don jin gundarin sa.

0: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
1: A rahotonmu na musamman kan batun tattalin arziki, shirin zai mai da hankali ga batun hada-hadar cinikayyar tsuntsayen nan na alfarma masu daraja da attajirai gami da saraki. Kan zuwa manyan ma'aikata da masu saye da kayan sarki ke saki a cikin gidaje a zaman ado kama daga ɗawisu, kan zuwa talotalo da kuma irin manyan agwagin nan da ake kira kwakwa da dai sauransu, wanda dukkaninsu suke kasancewa abin ado tare da rayi gida da koke-koke da zaran sun ji motsi a cikin gida ko kuma lokacin da bai dace ba kamar haka. Sunana Larwana Malam Hamid, zan jagoranci shirin a wannan lokaci. Hada-hadar kasuwancin tsuntsayen na alfarma na ƙara samun karbuwa duk da halin rashin kuɗi da ake ciki a wannan ƙarni, idan aka danganta da shekarun baya, kamar yadda Abdulrahman Danshila da ya kwashe sama da shekaru 20 yana kasuwancin tsuntsayen da a yanzu ya ce kasuwar sai dai Hamdala.
2: To yanayi gari yanayi sayar kaya kenan. Ɗawisu da 200 yanzu bai yi bakin kuɗin shi yanzu 150, 160,
3: ko daga ina kuka yi samun shi?
2: Kawai an yi samun shi a ƙauye daga gabas cikin wannan. Amma Nigeria bai yiwuwa ka je ka ɗauko ɗawisun can ka zo nan da shi. Ya kai kala uku, akwai baki, akwai tsanwa, akwai horitas.
3: Kuma wanne aka hisaya?
2: Mai ragi aka hisaya. Kwari ya haiko wanda ya tsada. Kwari kudin shi miliyan ɗaya ne. Su kuwa nan bakin kudinsa 250, 200, 260, 270, wanda haka ne kudinsu. Kwarin bai ma aihuwa sosai, bai huce ɗaya biyu ko ɗaya, wani uku ne ma ke. Baki yayin biyar ma iya hudu, iya shida. Amma kwarin wannan gaskiya biyu uku. Wani guri ɗaya ma za ka gani a gurin shi.
1: Musa Sa'ido da ake kira Musa Biyamaradi na daga cikin manya-manyan kwastomomin da ke kasuwancin tsuntsayen na alfarma, wanda ya ce ko baya ga masu sayan ɗaiɗaiku a cikin gari, hatta daga sauran jihohi makwabta suna samun oda kan zuwa kamfanoni, inda ya ƙara da dalilan da ke tura jama'a sayan tsuntsayen.
4: Duka wannan jihohin Ogure, Tanit, Hataskar, Magarya, Matame da ƴan Maradi zuwa Halemai, ka ɗauki nan kamar Halagarsa a bakan Gudumuna, ka ɗauki nan kamar Haldifa a bakan Gudumuna. Wani da ya kaba a kare ɗiyan ma da yake ɗaukan sa kamar yadda ka san mutum da yake sayan kare, sai sa kwanta a kwalgen da ka tashi goku a dubu zai bi su bai wuce ba sati an kamun tarattala wanda yake bi da gudu na saya, wanda kuna ma bata gita daga banta take kashe maciji nan da an ma an taɓa turowa daga a gadanmu na sayi kwakwa guda 50 na tura musu don su tsine musu kunamomi da mace zai.
1: Farashin tsuntsayen na alfarma na hawa yana kuma sauka, to ko yaya kalaluwan tsuntsayen yake da kuma farashinsa irin wannan lokaci? Mu saurari Musa Sa'idu daga kasuwar tsuntsaye ta Rahim Madan.
4: Akwai wannan baki, akwai hori, akwai ralla wake-waken wannan, akwai sha. Tojan duka yi tsada. Farashin baki a lokacin abu bai wuta ba. Muna saidawa har jika 40, jika 30, 35, yanzu kuma bai wuce jika 20, 25. Shi ma hori bai wuce wannan farashin. Jan ne yake da tsada, tun da ja yana kai har jika 80, har jika 70 ma jan 30. Ita kuma kwakwa kan kuci-kucin wannan suke kwakwa-kwakin wannan. Suna kai jika 7, jika 8, jika 5 ma. Uwa ita kuma kaga lokacin da ta shigo ma muna saida ta jika 100, jika 80, ta komo jika 40, yanzu jika 30. A da hadarsu alhamdulillah. Akwai uwa da gini, akwai uwa da Tuluzu. Kagan ka ɗauki Tuluzu a yanzu ma dai kana santa a gajiyar da Kadiri ma ka sai 150. In ka ɗauki uwa da gini in dai ta kirkin kake so fure ka sai shi ka sai.
1: A yayin da hada-hadar ke tsaka da kankama, na ci karo da wani mai sunan Rabi Malam Mamman da ya zo saye kuma har ma ya bayyana alfanun tsuntsayen.
5: Talo-talo da agwagi uwa, farashi gaskiya ya yi. Yawanci wannan uwa da ka gani ko lokacin da ana zuwa ana min sata wani aboki na ban shawara ya ce wannan uwal tunda ni ban aiki da kare ya ce in saye ta ko cikin dare idan na ji tana wani kuka ko akwai abin da ta gani ba ta yarda shi. Da Allah ya sa na sayi wannan uwakin na kai kuma ra'in saya wallahi ran nan aka kama wannan barawa. Su uku ne suke zuwa gidan suna sata kuma sun laba min kayaki na gaskiya kwakwa na ciri ba su fiye da yanda baka tsammani kuma ina kiwonsu.
1: Kasuwar tsuntsayen na alfarma na a jerin sana'o'in da ke da tarin ƙalubale ko matsaloli duk da matakan da 'yan kasuwar gami da makiyayensu ke ɗauka, in ji Musa Sa'idu.
4: Wani kaga zuwa zai yi ka saya mai kaya amma ya je bai kula da su a samu bambancin kula ya zo ya ce ma ai an sai da mai mara lahiya ko wani abu. Mu kuma nan kaga yanzu ai kasari gurin da zaka sa su ma sai ka share an wanke an gyara baka su kawo ba kayan kuɗi da ka zo ka sa ya dauki virus ka je ka sai da ma mutum. Proje suna ba mu horo game da elebaji tunda daga mun ga kalubale su muke tunkara.
1: A yanzu haka dai duk da faduwar farashin waɗannan tsuntsaye na alfarma, rukon su sai wani da wani inji Abdurrahman Danshila.
2: Ayus gaskiya gidan Salota ya zama da gidan Salota ya gidan mai kuɗi. Duk wanda suke siyasa kai sa aje saboda Allah karambani ne. Gidan Salota da gidan mai kuɗi nan ne katkat.
1: A karkara da fadamin noman rani na gefen gari, jama'a na ƙara kiwo ta irin waɗannan tsuntsaye jifa-jifa. Larwana Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a Jamhuriyar Niger.
0: DW Kushiga Club. Masu sauraro, barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirin. Shirin da ke duba ayyukan sa-kai na kungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma, inda a wannan makon shirin ya sauka ne a garin Ilela na jihar Sokoto da ke shirin arewa maso yammacin Najeriya, domin tattaunawa da kungiyar haɗin kan matasan Ilela, wata kungiya da ke taimakon al'umma ta fuskoki da dama.
6: Sayan magunguna da shirye-shiryen itatuwa wata hanya ce ta rage ma al'umma raɗaɗi na yanayin da ake ciki ta hanyar kiwon lafiya da kuma gujewa samun gurɓatar yanayi.
0: Sai ku kasance da ni Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shiryen zan kuma gabatar.

0: A yanzu ta banda kungiya ta kafu tsawon shekaru, shugabannin kungiya sun ce ta tasirantu ga jawo matasa a sanar da su muhimmancin dogaro da kai da dora su akan sana'o'i. A cewar saktaran kungiya Ashiru Aliyu,
1: wannan shi ya janyo da yawa daga cikin matasa suka nuna ra'ayin suna so su kasance tare da mu, wasu kuma iyayensu ma za su yi request miliya na sa 'ya'yansu a cikin wannan tafiyar.
0: Yanzu ku alal misali me kuke so ku nufa?
1: Babban burin mu game da wannan kungiya shine a samu kyakkyawan revolution, wato juyin juya hali ta fannin ilimi, tattali, jagoranci, kiwon lafiya da kuma zamantakewa.
0: Shugaban kungiya ya ce kawo yanzu sun samu nasarori da dama a kungiyar tasu.
2: Manyan nasarorin da mun ka samu, na farko dai akwai kai yara su koyi sana'a hannu, yaro shi dogara da kai. Don in zan ba da misali, akwai yaran da mu mun ka kai su sun kai sana'a hannu, musamman ɗinkin tela. Yaro guda wanda ko kwanan bayan gana haɗu da shi, waya ma wanda ya siye ta kai 300,000. To ya ga ba karaman nasara ta baka kai wani shi dogara da kai ne shi sana'a har yana sayan abubuwan da yake mallaka da kai ne.
0: To amma sai dai duk da irin tarin waɗannan nasarori, sakataren kungiya ya ce akwai matsaloli da suke fuskanta waɗanda ba su sare masu gwiwa ba.
1: Kamar mun ga wasu sashen al'umma har yanzu ba su fahimci menene asalin makasudin kungiyar mu ba. Ta yanda zan misali, za mu shirya kila wani program ko wani taro ta yanda za a kashe kuɗaɗe zirga-zirga, buga takardu, aje a gayyato manya-manyan masu ruwa da tsakina daga bangarorin siyasa, 'yan kasuwa, 'yan boko na makamantansu. Sai ka ga adadin da aka raba, kilar adadin da zai halarta bai kai 1/3 na wanda aka gayyata ba. Su wannan gaskiya kalubale ne da muke kira ga su al'umman gari da a gyara.
0: To ma sauraro, da haka shirin na wannan mako ya kammala. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa, sunana Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shirye na kuma gabatar, nake cewar sai kuma wani lokaci.

0: DW an tsile ka gidan kowa.
1: To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman da muka tsara. Masu iya magana kan ce sannu a hankali, akan fara har akai ga zuwa ƙarshe, kuma duk abin da aka sa wa lokaci tabbas wannan lokaci zai zo.
2: Haba malama, har da ke?
1: To, yaya za a yi?
2: To, wannan wasu kalmomi ne na Muhammad Nasir Awal da yake amfani da su idan ta ɗau zafi ko ta ɗau ƙura a wurin aiki, saboda siyasar da yake amfani da su da salon da yake amfani da shi wajen kwantar da tarzoma ko kuma ba wa mutum haƙuri. Haba malam, har da kai?
1: To, sai in ce muna masa fatan alkhairi da fatan za ku haɗe da mu a cikin wannan shirye na musamman domin tunawa da muhimman ayyuka da ya aiwatar a nan sashen Hausa tun yana a matsayin ma'aikaci har ya zo ga mataimakin shugaban sashi, har ma ya zo ya zama jagoran wannan sashi na Hausa na DW da ke nan birnin Bon a halin yanzu, inda kuma ya taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban.
3: Tuni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Malam Awal.
4: Lokacin da aka ɗauke ni aiki shine mutumin da ya kira ni ya sanar da ni an ɗauke ni aiki a Doce Bele.
5: Malam Nasir Awal mutum ne mai saurare.
1: A yau
2: Abdullahi Muhammad Ahmadu
1: tare da ni Zainab Muhammad Abubakar za mu gabatar muku da shiri na musamman a dangane da shugabanmu kuma uba a gare mu Muhammad Nasir Awal, wanda yake kammala aikinsa a nan sashin Hausa na DW.
2: Sannu malam.
1: Sannu malama.
2: Wato Hausa da ke cewa ba rabo da gwani ba sai dai mai gurbinsa. Za mu yi ban kwana da Muhammad Nasir Awal, za mu kasance a cikin wani wagegen giɓi na rashin uba, jagora, dattijo, mai san addini kuma mai faɗakar da mu akan al'amuran yau da kullum a nan sashin Hausa.

0: Doce Billy Taba Kalashi
1: Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanku kuma da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Taba Kalashi wanda a ciki mukan tabo batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban a wannan duniya tamu
2: to guda daga cikin shirye-shiryen da suka yi fice a sashen Hausa na DW kenan wanda kuma Muhammad Nasir Awwal yake jagoranta wannan shiri ne na al'adu da zamantakewa wanda watakila za a iya ce Zainab wannan shirin na daya daga cikin abubuwan da suka taka rawa a rayuwar Malam Awwal wanda har ya fahimci irin yanda ake tafiyar da rayuwa
3: to zance wannan dori ne kawai watakila akan rayuwarsa ka san duk wani abin da mutum ya karo da shi a rayuwarsa yakan dora ne da halin mutum idan mutum yana da hali na kwarai ya zo ya hadu da abu na kwarai sai kaga sun saje akan haka ne ma kaga in yana gabatar da shirin nan na taba kalashi sai ka zata kamar shine yake cikin shirin sai ka ji kawai kuna tafiya sak tare da shi baka san ma shirin ya kare
2: kamar wani jirgi ne ka kawo ba
3: kwarai kuwa yana ta dulawa da kai
1: to madalla masu sauraro anan zamu sallama da ku a cikin shirin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki na Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle
2: To Awwal ya shafe fiye da shekaru yana aiki a sashen Hausa na DW tun yana aiki a matsayin ma'aikaci da yake zuwa so daya a mako har ya kai yana aiki a matsayin wanda yake zuwa a kusan kowace rana har ya zo ya rike mukamin mataimakin shugaba na sashen Hausa kan daga bisani Allah ya kawo shi wannan gurbi na shugabancin sashen Hausa a karkashin Awwal an yi abubuwa da yawa irin su video zamani ya zo irin su Facebook zamani shi ma ya zo shi ma ya shiga duk da cewa su ba mutane bane waɗanda suka damu da irin wannan amma kuma kai tsaye Awwal sai rikide ya dawo shi ma ya shiga
3: na dama da shi
2: har shi ma ya zama digital ɗan jarida kamar da ake cewa abinda nake rikewa so tari zaka ga yazo zice maka naga mun samu mutanen da suka kalli TikTok so dubu kaza to Awwal ma yana TikTok
3: yana shiga TikTok yana ciki mana jagora ne ai dole ne ya kasance a ko ina
2: to Zainab ko baya ga shirin taba kalashe da waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwa da watakila kike iya rikewa idan Awwal yana gabatar da su kamar shiri ko rahotanni ko kuma
3: ka san rahotanni da yawanci yana fassara rahotanni ne waɗanda aka yi da jamusanci
1: Dole ne dukkan yara a fadin duniya su samu ilimi kyauta. Wannan ɗaya ne daga cikin muhimman muradu da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya mai taken ilimi ga kowa.
3: Ka san salon rubutu na rahoton jamusanci ba lallai bane ya zama daidai da yankunan mu ko kuma abinda mutanen mu za su fahimta.
2: Al'ada ta bambanta.
3: Yawwa ta bambanta sannan watakila ana magana ne akan wata jiha a nan Turai wanda wani ma bai san jamus ba ballantana menene ake faɗa akai. To amma idan Malam Awwal zai yi abin da ake cewa adaptation watan zai fassara zuwa salon yadda mutanen mu za su fahimta. Ko a ina kake za ka je shi sak ka je wannan na fahimci me yake faɗa kuma ya zai yi bayani dalla-dalla yadda za ka fahimci abin.
1: A hira da tashar DW Pauline Rose wadda ta jagoranci wallafa rahoton na UNESCO ta ce ana buƙatar aiki tukuru.
4: Basically across the six education for all goals
1: tace ba za mu iya cimma koda daya na muradu guda shida akan ilimi ga kowa da muke sa ran cimma kafin shekarar 2015 ba saboda haka akwai buƙatar mu ci gaba da aiki akan abubuwan
3: bari mu baka misali da sharhin jaridan jamus wanda ɗaya daga cikin shirye-shirye ne da zance kun rahotanni ne da ya fice wanda yakan yi su kowane wannan kowace ranar juma'a a cikin shirin mu na rana a maimaita ranar lahadi kafin ya zo ya hau matsayin da zai daina yadda yake fassar jaridan jamus din zaka ji kawai kamar da shi aka rubuta wannan sharhin da yake fassarawa
2: na rike wani jaridar Deutsche Zeitung
3: to ashe kai ma dai akwai abin da ka rike to kwarai kuwa sannan idan yana labarai shi ma zaka ji kamar labaran nan yana wurin lokacin da abin ya faru in yana rahoto haka duk abin da yake yi yana yin shi ne salon gwani
2: To Zainab ya abokan aiki suka ji da bankwana da Muhammad Nasir Awwal.
3: An ce waka bakin mai ita ta fi dadi.
5: Malam Awwal, gaskiya, na ji dadin sosai yin aiki tare da kai. ina yi maka fatan alheri a sabuwa rayuwarka ta gaba kuma ina fatan ba za ka manta da mu ba
6: to alhamdulillah mallam abdullahi mallam awwal gaskiya shugaba ne nagari abinda zamu iya tana da shi zamu ci gaba da tana cewa mun yi zama da wani jagora adali na kirki wanda ya san zamantakewa da mutane wanda kuma yake ba da kulawa musamman ga na ƙasa da shi so mallam shugaba ne jagora ne wanda duk lokacin da ka zo mishi da matsala zai karbe ta da hannu bibi
7: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sunana Rijana Munir Yahaya a dan zaman da nayi anan da shi na fahimci cewa mutun ne mai matukan iya zamantakewa da mutane mutun ne mai girmama kowa da kowa yana wato treating kowa equally dukan mu kusan mutane daya ne a wurin shi baya duba cewa shi shine babba ya irin shine kaman babba ko jagora a nan gurin yana ganin kowa dukan mu abu daya ne kuma mutun ne mai sanya taimaka ma na ƙasa da shi
2: to baya ga su abokan aiki da kenan akwai matasa da dama waɗanda suka ci moriyar Muhammad Nasir Awwal a lokacin da yake mataimakin shugaba na wannan tasha har yazo yana jagorancin ita wannan tasha ta sashen Hausa na DW
3: To Abdullahi karka manta fa muna da wakilai kuma a sassa daban-daban na afarko zaka dan sako mana dan kadan daga cikin abin da suke fada na fatan alkhairi wa mallam Awwal
2: ai da yawa daga cikin su sun nuna irin godiya da kuma jinjina ga shi shugaban na sashen Hausa Muhammad Nasir Awwal da yake mana bankwana a yau
8: ni abin da bazan taba mantawa da shi ba don na tuna mallam Awwal shine lokacin da aka dauke ni aiki shine mutunan da ya kira ni sanar da ni an dauke ni aiki a Doce Bele
9: Assalamu alaikum sunana Salisu Bukari wakilin DW daga Yamai mutun ne wanda yake yana da dadin aiki sosai dan baka ce ba ga inda kaga hushi a tare da shi ko kuma kaje kana son ya taimaka maka ya gwada maka wani abu daga cikin harkar aiki ya nuna maka ko ya tare ka ko ya nuna maka ba zai haka nan ba ko kuma bai da dama kaza kaza
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni sunana Tila Amadu Kile DW Hausa ce a jihar Agarsu dake kasar Niger. Tsakanin mu dai da Malam Nasir Awwal sai dai gode.
11: Ba duk wani abin ya shafe ka zai kan yi fafataka fadi tashi domin ganin tabbatar da matsayin ka ma'aikacin shi ya inganta ma rayuwarka ka ji dadi.
12: Gaskiya ya kasance tamkar mahaifi ne ga galibin ma'aikata da na sani musamman irin mu masu karancin shekaru
13: nine Larwana Mallam Hamme Mallam Nasir Awwal ya taka rawa fiye da misali a ci gaban wannan kafa ta DW
14: sunana Ramti Isawan ke shi mutun ne mai saukin kai kuma dattijo ne wanda idan kana aiki da shi zaka ga kana aiki da wani wanda yake kokarin ya fahimtar da kai
15: yabo da jinjina ta musamman zuwa ga Mallam Nasir Awwal
16: Nasir Awwal gaskiya abun koyi ne da sauran abokan aiki.
17: To ni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Mallam Awwal a matakai daban-daban kuma daga waɗannan shekaru babu abin da zan iya cewa face Mallam Awwal mutumin kirki ne.
18: Ba shakka amma Muhammad Nasir Awwal mutumin kirki ne wanda duk wanda yayi aiki da shi ko ya zauna da shi to duk san da suka rabu su yayi kewarsa.
19: To abinda ba zan manta ba game da rayuwar Mallam Awwal a matsayin sa na shugaban sashen Hausa shine bi sannu a hankali taka tsantsan da kuma hakuri wajen gudanar da aiki baya daukan kanshi a matsayin shugaba
20: Mallam Muhammad Awwal ya kwatanta adalci daidai gwargwado saboda bayan da za a yi wata ya zo ya wuce a kalla baka samu rahoto daya biyu ba
21: cikin alhini nake taya sa Muhammad Nasir Awwal murnar retire tare da nuna godiya bisa kyakkyawan shugabanci da jagoranci tare da goyen bayan da kai ta ba mu tsawon shekarun hidimarka a DW Hausa

0: Tô angry chiều của Zainab nó kiến gì số ba?
1: À, disso.
0: Cái gì quan lệ đi?
1: À, bên này khác sân này rằng rất bá sugar, bá bây giờ rất oba. Đến nít chế bá bây giờ khác sân này.
0: Ah.
1: Đang học cái zaini rất sung oba.
0: Oh, she ne kiche. Khác
1: sân in English bá cha cha cha sẽ sinh viên lấy cái anh chế bá bá na kaza na kaza na kaza.
0: Muhammad Abu Bakar bá. She cũng mới na Muhammad Allah sir ki. To bây giờ mood in kamu ya kamata. Akwai waɗanda suka yi aiki tare da Nasiru tsawon shekaru, waɗanda yanzu ba sa nan tare da mu, kuma suna wasu suna a gida Najeriya, wasu kuma suna a ƙasashe kamar su Niger da Ghana da makamantansu.
1: To bari mu ji abin da suke faɗa akan zamantakewa da suka yi tare da shi da su ke da tunda shi kenan ko?
2: Hakika Muhammad Nasiru Awal haziki ne kuma kamili kuma jajirtacce a wajen aiki.
3: To ni Abdulrahman Kabir na san shi tun shekara ta 1988 watan October 28 ga wata a lokacin shi yana dalibta a kowane ƙarshen mako a duk ƙarshen mako yake zuwa domin ya gabatar da aikin sa a nan Deutsche Welle sannan ana birnin Cologne. Ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo ba zan taba manta da wannan karamci da imin ba kuma na ban mamaki na ban sha'awa shine akasarin abubuwa idan muna buƙatar su da suka danganci musulunci littafi ne a zamzam ne ko bagaruwa ko wani abu makamancin haka to mukan bashi sako ya to mana su daga akan
2: idan an zo ana aiki yakan kawo wata kalma yace alwaqatu haliran wato lokaci yayi ko dai za a je studio ko kuma za a je ra'ayin malamai to a hakika duk da yake cewa lokaci ne yayi na barin aiki to gaskiya Deutsche Welle za mu ce an ƙara samun wani babban gibi
3: ana manta da littafi da na bashi nace so mun na addu'o'i na bashi sannan ana amfani da Deutsche Mark bakwai ya siyo min wani littafi wanda da ika min shi littafi ne karami amma muhimmancinsa a rayuwar musulmi ba za ta misaltu ba. Allah kuma ya amfani zuriyarka madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka taɓa yi min ita a rayuwa wadda ba zan manta ba duk da dai ban amfani da ita ba to amma dai ina fatan Mal Abdullah ya buga wannan ya ci gaba da amfanar da al'umma da waɗannan addu'o'i da Malam Nasir Abu da Soman daga birnin Akan.
0: To Zainab, bisa dukkanin alamu lokacin da aka dibar ma wannan shiri ya riga ya kawo jiki, sai mu yi ban kwana da masu sauraro kuma mu yi ban kwana da shugabanmu ba?
1: Eh, muna mishi fatan alkhairi kuma muna nan tare Allah yadda ba ma fatan ya manta da mu kamar yadda ba za mu taba mantawa da shi ba insha Allah.
0: A'a, malam har da kai.
1: Malama har da ke.
4: To jama'a, anan za mu yi sallama da ku a filin na wannan mako, sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na, musamman wakilinmu a Kano Abdulrahman Kabir, ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa.

0: DW wasiun masu sauraro.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka. Sannun mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiun masu sauraro na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko da sakonninku akan abubuwan dake ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan karanto da wasiun naku a cikin wannan shirin.

0: DW labarun duniya.
1: Madalla hukumar kula da makamashi ta duniya IEA ta ce kasashe mafiya karfin tattalin arziki na kungiyar G7 sun saki gangar mai miliyan 325 daga ajiyar su ta shirin kota kwana inda suka yi alƙawarin sakin ganga miliyan 400 nan da watan Maris hakan na zuwa ne bayan da kasashen G7 tare da haɗin gwiwar ita hukumar ta IEA suka amince su saki ganga miliyan 100 na man diesel da danyen mai nan take domin fargabar da ake da ita game da samar da makamashi a duniya sakamakon tasirin yakin Iran a cewar shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayin da yake zantawa da manema labarai kungiyar ta G7 za ta haifar da saukar farashin man fetur wannan matakin da yana zuwa ne yayin da Trump ke fuskantar ƙarin matsin lamba a cikin gida sakamakon hauhawar farashin man fetur da sauran kayayyaki wanda ya samu asali daga yakin na Iran da kuma wasu manufofin sa na gwamnati wato na kasuwanci A wannan asabar din ce kasar Russia ta sake jaddada gargadinta kan jami'an diplomasiya da kuma ƴan kasashen ketare da sabar birnin Kiev yayin da take barazanan kai gagarumin farmaki babban birnin na Ukraine ma'aikatar harkokin wajen Russia ta ce sun lura da cewa ba kowa ne ke da masaniya kan gargadin ba sannan kuma wasu wato na sanya kansu cikin hatsari da zai kai su ga rasa rayukansu hakan kuma ma'aikatar ta kara da cewa duk wanda ya gamu da wani mummunan sakamako alhaki na kan wuyansa na yin watsi da gargadin shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya zargi takwaransa na Russia Vladimir Putin da karya ka'idojin yaki ta hanyar amincewa da kai mummunan hare-hare kan wuraren da fararen hula ke zaune zargin da fadar Kremlin ta musanta Palestinawa akalla biyar ne ciki har da mata suka rasa rayukansu a wani hari da Isra'ila ta kai kan wani ginin gida a zirin Gaza. Rahotanni sun yi nuni da cewa harin ya yi sanadin tashin gobara a gidan tare da lalata shi. Kawayensu dai Isra'ila ba ta ce komai dangane da harin ba. Yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a Gaza a bara ta samar da ci gaba kaɗan wajen aiwatar da wato zaman lafiya. Wanda ta kunshi sharaɗin kungiyar Hamas ta aji makamanta yayin da kuma ita Isra'ilan ta janye dakarunta daga yankin. Sai dai Isra'ila ta zargi Hamas da sake kai hare-hare wanda ya karya yarjejeniyar da aka cimma wato Hamas din ta musanta wannan zargi tare da zargin Isra'ila ita ma da rashin mutunta yarjejeniyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugabannin Afrika na gudanar da taron koli kan kasuwanci a kasar Masar. A yanzu ga dai shugabannin na kokarin ganin sun ƙara dogara ne kan kuɗin da suke samu domin haɓaka tattalin arzikinsu a maimakon dogara da samun kuɗi daga ƙetare. Taron na kwanaki uku da ke gudana a Al-Amin ya hada wato shugabannin kasashe 20 tare da manyan ƴan kasuwa da ma'aikatan bankuna da kuma kungiyoyin samar da ci gaba a jawabinsa a wajen taron shugaba Abdul Fattah Al-Sisi ya ce kamfanoni masu zaman kansu ne ke samar da gudunmawa ta fiye da kashi 70 ga ayyukan wato tattalin arziki a nahiyar ta Afrika sai dai ya ce kamfanonin sun fi gudanar da harkokin kasuwanci da kamfanonin da ke wajen nahiyar fiye da waɗanda ke a wato sashe makwabta shugaban hukumar tarayya Afrika Mahmud Ali Yusuf ya bayyana cewa cinikayya tsakanin kasashen Afrika ta kai darajar dala biliyan 220 a shekarar 2024 sai dai a cewar sa akwai buƙatar a sake zage damtse za a riƙa gudanar da taron ne duk bayan shekaru biyu inda za su mayar da hankali kamfanonin da suka haɗar da wutar lantarki da kasuwanci da noma da kiwon lafiya da wato harkar ma'adanai da cigaban fasaha da kuma makamashin da ake sabuntawa Rahotanni daga jihar Filato sun yi nuni da cewa akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu a wani hatsarin mota da ya auku a kan babban hanyar jihar da ke Najeriya. Hatsarin ya auku ne a yammacin jiya Juma'a a kan hanyar hawan kibo da ke Jos. Ya kuma shafi hababen hawa da dama da suka hada da karamar mota da babbar motar da kwankaya da kuma babur. kakakin hukumar kare haddara FRSC Osondi Ohayere ya ce sakamakon bincike ya nuna cewa akwai matsalar burki kuma ita ce daga cikin musabbabin aukuwar hadarin alƙalma sun yi nuni da cewa mutane biyar cikin fasinjoji 25 da suka gama da wannan tsautsayi sun samu rauni akan samu yawan hatsarin mota a Najeriya sakamakon rashin kyawun hanyoyi da kuma rashin bin dokokin tuki to duka a madadin muntaka a hiwa wanda shine ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
2: masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger Ghana Kamaru da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhababi kuma a zango na uku kana na ƙarshe ne yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba Allah labo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu kawo muku shirin shi ka ƙaru da shirin zaɓi sanka. Kafin daga bisani mu kawo muku mu'awarar mu ta ra'ayin malamai wadda ta mayar da hankali kan cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya. To amma da farko ga halin da duniya ke ciki.
0: DW labarun duniya.
1: Jamus na bikin cika shekaru 36 da haɗewar ƙasar. 'Yan tawayen Hutu da Saudiya sun kai wa juna sabbin hare-hare. Sojojin gwamnatin Habasha sun kutsa kai cikin Mekele babban birnin yankin Tigre. An gudanar da bikin ranar haɗin kan Jamus a Asabar ɗin nan domin tunawa a karo na 36 da zagayowar ranar da Jamus ta gabas ta haɗe da Jamus ta yamma a matsayin dunƙulalliyar ƙasa. A ranar 3 ga watan Oktoban 1990 an gudanar da babban bikin na wannan shekara ce a birnin Bremen wanda a halin yanzu ke rike da shugabancin karɓa-karɓa na Majalisar Dattawan Jamus inda aka tanadi fiye da taruka da bukukuwa 550 daga yau Asabar zuwa gobe Lahadi. Da yake jawabi a wurin buɗe bikin a Bremen, shugaban ƙasar Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi gargaɗi dangane da barazanar da yace demokradiya na fuskanta a ƙasar. Steinmeier ya kuma ce ya yi imanin cewa Jamusawa da dama sun koyi darasi daga tarihin ƙasar. Sannan ya ce ya yi mamaki game da yadda masu ra'ayin mazanjiya ke ƙoƙarin shafa batun tunawa da rayukan da suka salwanta a lokacin kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa wanda ake kira wato Holocaust a lokacin gwamnatin 'yan Nazi. Dubban mutane sun fantsama kan titunan Madrid babban birnin Spain da kuma wasu biranen ƙasar a Asabar ɗin nan domin nuna fushi kan yin watsi da wani ƙudurin doka kan batun matsalar haya da ƙasar ke fuskanta wanda gwamnatin Firaminista Chances ta gabatar wa majalisa. Masu aiko da rahotanni sun ce ɗaruruwan mutane sun kuma gudanar da zanga-zangar a wasu biranen Spain ciki har da Mallorca da Santander da Segovia da kuma Toledo, amma a Barcelona an dakatar da zanga-zangar saboda ruwan sama mai ƙarfi yayin da a Valencia aka yi arangama tsakanin masu boran da 'yan sanda. Wannan mataki na yin watsi da ƙudurin dokar ya sake haifar da muhawara kan makomar gwamnatin Spain, har ma wasu na ganin cewa Firaminista Chances na iya shirya zaben gaba da wa'adi domin samar da mafita kan wannan turka-turka ta mai abiyarantsi marar abiyarantsi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan tawayen Hutu na Yemen sun ce Saudiya ta kai hare-hare aƙalla 26 a wannan Asabar kan Sana babban birnin Yemen da ke ƙarƙashin ikonsu. Tashar talabijin ta Almasira mai alaƙa da 'yan Hutun ta ce an kai hare-haren ne ta sama kuma wannan ne karan farko a tsawon shekaru da dama da Saudiya ke kai wa birnin hari. A daidai wannan lokaci wasu rahotanni na cewa an hango gashimaren hayaƙi ya turnike sararin samaniyar wata cibiya mallakin kamfanin man Saudiya Aramco a kusa da Riyadh babban birnin ƙasar. Sai dai 'yan tawayen Hutu ba su ɗauki alhakin kai harin ba. Wato sannan kuma hukumomin Saudiya ba su fidda sanarwa nan take ba kan gobarar da ta tashi a babban kamfanin man. Rahotanni daga arewacin Habasha na cewa sojojin gwamnatin ƙasar sun kutsa kai cikin Mekele babban birnin yankin Tigre a Asabar ɗin nan, birnin da a baya ke ƙarƙashin ikon mayakan TPLF. Wani ɗan jarida da kuma wasu shaidu daga yankin sun shaidar da cewa gabanin wato shugabanni da dakarun ƙungiyar ta TPLF sun fara barin Mekele ne tun a safiyar yau Asabar a daidai lokacin da dakarun gwamnati suka doshi shiga birnin. Wato dama dai wasu rahotanni sun ce dakarun gwamnatin Habashar sun karɓi iko da filin jirgin saman Mekele wanda ke a tazarar kilomita 12 daga birnin a yayin farmakin da suka ƙaddamar domin fatattakar mayakan Tigre. Sai dai ba a tabbatar da wannan labari ba saboda katsewar hanyoyin sadarwa a yankin. To ƙarshen labaran kenan, sai mu je ga shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya.
0: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin manaji ka karo. Kashi na karshe na wasan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan jerin wasan yana duba ne ga sabuwar duniyar basirar computer da yadda take shafar rayuwar mu ta yau da kullun. James Muhando ne ya rubuta. A jerin kashe-kashen wasan da suka gabata yan uwan junan nan uku wato Rabiu da Zainab da Gaje ko wannan su ya fuskanci manyan kalubale Rabiu dai ya sha fama da jijjiga da su ma wadanda wani tsiro ne a kwakwalwar sa ya dinga ja masa su Zainab ita ma ta sha fama da ballewar al'ada da take zuwa da yawa sannan ita kuma kakar Gaje ta mutu sanadiyar saran maciji ko yaya suke ciki yanzu zamu gano hakan a cikin wannan kashin na karshe mai taken shegun kauye
3: Kauyen gare wani ya dauki harami dukkanin mutanen kauyen suna ta kallon yadda gidan sani yake ta sauyawa cike da mamaki in dakuna biyu da aka gina da duwatsu da kuma fallan karafa suna daga bakin kofa sun kuma sa gidan yayi kyau matuka mutanen kauyen dai sun taru a kusa da wajen domin bikin bude gurin da aka fada musu cewa cibiya ce ta kula da lafiya kodayake wasu suna ta mamakin cewa ta waɗannan kananan dakunan za su iya zama wata cibiya ta kula da lafiyar
4: Dr. Kulu zan iya tambayar ki wani abu
5: me zai hana Zainab kina iya tambaya ta komai
4: me yake jawo ƙarin mahaifa
5: wane ne yake da ƙarin mahaifa
4: eto abin da kamar abin kunya ban sanya ya zan ce ba na ci karo da wata manhaja ne ta yanar gizo ita ce ta fada mini ina da ƙarin mahaifa matsalar ita ce ina ta shan maganin da suka rubuta mini amma da alama baya aiki
5: kina magana akan manhajar basirar computer mai aikin likita ko
4: eh haka ne ta yaya kika sani
5: kungiyar ma'aikatan lafiya wanda ni ma ina cikin ta ta samu korafe-korafe da yawa daga mutanen da basu bayyana kansu ba akan wannan manhajar waɗanda suka kirkire ta suna ta damfarar mutane da alama ke ma kin fada komar su ta yaya kika biya
4: da katin banki na
5: ya kamata ki tanar da bankin ki maza-maza dan za a iya amfani da katin bankin ki ba tare da izinin ki ba
4: kash bari na duba Allah dai ya sa basu taba mini ajiya ta ba ayyo Allah bude wannan ba ma zan okay na tuna yawa komai na nan daidai yawa nagode Allah komai yana nan bari kiga kai bari in rufe shi ma kawai daga nan yawa number ce haka ne alhamdulillah na ma rufe
5: yawa Zainab dadin abun ma shine muna bibiyar su da taimakon yan sanda
3: an daura wata babbar tuta a tsakankanin waɗannan dakunan a jikinta an rubuta rumfunan ganin likita ta waya na gare wani da manyan baki Dr. Kulu ta faɗa musu magungunan da kayan aikin za su zo ne daga sama amma ba jirgi ne zai kawo su ba sai suke ta tunanin abin da take nufi da wannan bayani nata kwatsam sai suka hangi wani jirgi mai tuka kansa daga nesa dai yayi kama da karamin tsuntsu ai sai mutanen kauyen nan suka saki baki shike da mamaki
6: sai mama
7: gashi can yana zuwa
6: ai gode menene ne tsuntsu ne
7: yayi kama da jemage gashi can babban jemage ne mai kashi
6: kai baba sai ka ce wani dan kauye
5: ana kiran wannan da jirgi mai tuka kansa mallan sani aikin ka shine zaka din karban magunguna kana sakawa a na'urar nan da take bayar da magani
7: to amma waɗancan farfarolin kamar suna da hadari fa ai wanda za su iya datse min hannu
8: a gaskiya dai mai gida gaskiya
5: ai sai ka jira ya tsaya tukunna
7: kamar yanzu
5: eh kamar yanzu kuma ruwan ka da yanda za su sake tashi bayan ka gama daukar magunguna saboda akwai wani a can tunkuza yana kallo yana maganin ka
7: to amma ta yaya
5: Kaga wannan kyamarar?
7: Eh.
5: Tanan zai ganka.
7: To, na gane. Alle na gane.
5: To bayan ka dauko shi daga ɗakin, sai ka bude murfin na'urar take bayar da maganin. Sai ka cika ta kamar haka.
6: Ai kuwa dai gashi nan wallahi. Kaga inda ake
7: rufe shi. Gaskiya ne.
5: Idan ka gama, sai ka rufe kamar haka. Ka danna waɗannan madannan, dan ka sanar da jirgin mara matuƙi cewa ka gama.
6: Insha Allah. Gashi nan wallahi.
5: Sai ka koma baya sosai da kada ya dade maka hannu yayin da zai tashi ya koma kan kuza.
7: Sai abin da kuka fahimta ba ke
8: nan. Gaskiya dai ka.
7: Gaskiya ne.
5: Yanzu bari mu gwada kayan aikin mu gani suna aiki?
6: Yawo.
5: Wane ne zai zo mu ya zama shine na farko da zamu duba?
8: Sai dai mamuwa mu ji
6: haje ne yake.
8: A'a ba ni ba gaskiya ba zai ji
6: kyau. Ba wato kai fa.
5: Haba. Kada ku ji tsoro.
7: Yawa.
5: Ba wanda zai zo?
8: Gajejeki
7: mana fa. A kusa ni gaskiya maganar gaskiya ɗan kwanakin nan wani bana jin dadin jikina.
8: Me gida?
7: Gaskiya.
5: Yawa Mallam Sani. Me kake ji yanzu?
7: Gaskiya ban sani ba. Amma dai gajiya ce kuma ina fama da kishiruwa kuma ina gudawa sosai musamman ma dai da daddare.
5: To yayi. Kaga wannan computer?
7: Eh.
5: Danna waɗannan madannan ka rubuta min duk abin da ka faɗi min yanzu. Likita zai bayyana allon computer kuma zai tattauna da kai game da abubuwan da kake ji. Muna kuma da tawagar likitoci daga ko ina a duniya. Ana jira. Su ne ma suka taimaka wannan aikin yayi. Insha
6: Allah. Amma ta zo kusa.
7: Gaskiya.
8: Kuma sai likitan ya fita cikin wannan abu.
9: Akwai mamaki. Barka da warhaka.
7: Barka dai. Barka dai. Doctor, da ni yake magana?
5: Eh, yi magana. Yana jin ka.
9: Alo, yalla bai. Sunana Dr. Mai Lafiya. Ina asibitin Mazike a nan Tunkuza.
7: Alo, ni ne Mallam Sani daga nan garin Garewani.
9: Mallam Sani, kana magana da ni ne saboda kana buƙatar taimakon kulawa da lafiya ko?
7: Eh, haka ne Dr. Mai Lafiya, haka ne.
9: To faɗa mini. Me kake ji?
7: To ban san hakikanin abin da nake ji ba likita. Ba wai ina rashin lafiya bane rangaranga a'a. Amma ina jin gajiya da kishiruwa ɗan kwanakin nan.
9: Kana kasa rike fitsari ne? Kana fama da wannan Mallam Sani?
7: Eh, ina yi na kula da cewa ina yawan fitsari ɗan kwanakin nan musamman ma da daddare.
9: To Mallam Sani, ina jin ya kamata a yi maka gwajin yawan sinadarin glucose a jikinka. To amma da farko ina so ka faɗa mini koda ka ci wani abu yau?
7: Eh, tabbas na ci wani abu kamar awa biyu da suka wuce.
9: Zan tura maka da wasu lambobi da zaka ga sakan allon computer nan. Ka rubuta lambobin a cikin na'urar bayar da magani. Za su fito maka da wani abun da muke kira ma'aunin glucose. Zan yi maka bayanin yadda zaka gwada kanka.
7: To amma likita mai muke so mu gano?
9: Alamomin da kai bayani suna nuna cewa sukari yayi yawa a jikinka.
7: Sukari yayi yawa a jikina? To me hakan yake nufi?
9: A'a mallam, ba na so ka tada hankalinka. Amma yana nuna abubuwa da dama. Kai ciki ma har da ciwon suga. To amma akwai buƙatar a fara gwajin glucose tukunna.
7: To yaya zan yi?
9: Ka rubuta lambobin da ke kan computer nan. Ta na'urar bayar da magani.
7: To, 1 3 2 Gashi likita.
9: Yawa mallam. Yanbu da na wancan madanin da aka rubuta fawa.
7: Wannan?
9: Eh, wannan.
7: Na danna.
9: Yawa, yanbu za mu yi gwajin da muke kira gwajin glucose na echaki. Don yin wannan gwajin, muna buƙatar ɗan ɗigon jininka kaɗan.
7: Iye?
3: Zainab dai ta fi son a duba ta, ba a idon mutane ba. Sai ta shiga ɗaya daga cikin ɗakin ta rufe, yayin da ake duba kawunta Sani. Shi kuwa a bainar jama'a.
10: Barka dai. Sunana Dr. Jinga Dauda daga cibiyar kula da lafiya ta sassauci da ke ƙasar Kalwa. Da wa nake magana?
11: Sunana Zainab daga ƙauyen Garawuni na Tunkuza.
10: Barka mu da saduwa Zainab. To faɗa mu me yake damunki?
11: Ina fama da zubar jini mai yawa ne yayin al'ada. Yayi 'yan satuttuka yana min haka. Sannan kuma ina jin gajiya ko da yaushe da yawan fushi. Ban sani ba ko ina da ƙarin mahaifa ne.
10: Kina jin zafi ne?
11: Eh, ina jin karta mai zafi idan yana zuba.
10: Okay. Kin ƙara ƙiba ne kwanan nan?
11: Eh, wannan shine baƙon abu gare ni. duba da yawan jinin da nake zubarwa zaka dauka zan rami amma a maimakon haka sai kiba nake tayi sosai
10: to shi jinin yana da gudaji ne
11: a likita haka yake ba wani sauyi amma sai ya ta zuba yana dadewa kafin ya dauke
10: eto bazan iya tabbatarwa ba tare da yin gwaje-gwajen zahiri ba amma daga bayanan da kika yi min kamar kina da PCOS ne fa
11: me kenan likita
10: wani ne da wasu sinadaran jiki ba sa samun daidaito da sukan iya jawo al'ada da kuma yin wasa da kiba
11: to
10: ina baki shawara da kije asibiti mafi kusa don yin gwaje-gwaje da kuma samun kulawa amma fa kada ki damu PCOS abu ne mai saukin magani sannan dadin abun ma bai kai karin mahaifa wuyar sha'ani ba
11: yawa nagode Dr. Jinga baka san irin dadin da naji ba
2: da wannan muka kawo ƙarshen wasan lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa mun ji dadin kasancewa tare da ku a cikin shirin James Muhando ya rubuta wannan wasa Muntaka Ahiwa ya gabatar muku da wasannin a yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci. Baki dayan mu muna muku fatan alkhairi tare da fatan kasancewa da mu a wani sabon wasan kwaikwayon na nan gaba daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ku huta lafiya.
0: DW Zabi sonka.

0: samu ruwa na famfo ka bude ka sha da za ka je asibiti ka ga likita kuma ka samu magani kyauta yanzu duk waɗannan babu su to kaga a wannan bayan muka ci bumbun kasu ba a wannan duk da cewa garuruwa sun bunƙasa kamar Abuja din nan wanda da babu ita kamar garuruwa an kaje Kano Lagos ina ne za ga an yi sababbin wurare an yi titina an yi menene da sauransu to amma babu a gaskiya ci gaba a rayuwar al'umma waɗanda suke kaɗan ne
1: to zamu saki dawowa gare ka Alhaji Ado Jafar bari in je wajen Alhaji Bubu Galadima Alhaji Bubu Galadima ya kike ganin Najeriya ta cimma muradin shugabannin da suka gogurmaya wajen samuwar kasar yancin kai
2: a siyasance dai zan iya cewa Najeriya ta ci gaba irin na mai tonan rijiya domin da kamata yayi yanzu tarkade zabe a ce an wuce wani yayi sama da fadi yayi abin da ya ga dama don yana rike da madafin iko ko kuma a ce shugabannin gudanar da harkokin zabe sai sun karbi umarni daga waɗanda suka nada su ƴan takara sa'annan ma su gabatar da waye ya ci zaba to wannan ni a gani na babban ci baya ne domin muddin babu demokradiya duk ci gaba kowane iri ne yana da nakaso me nakasan shi idan mutane ba za su iya cewa wani din nan yayi daidai mu sake zaben sa ba ko kuma a'a bai daidai ba mu yi fatali da shi mu dauko wanda muke zaton zai iya mana wani aiki na fi sabilillahi to kaga wannan abu ne wanda a kasar har yanzu bai tasiri ba dole sai mun tashi tsaye mun tabbatar da yancin mu kuma dukkan shugabanni su na da can suna tare da al'umma suna zaune da al'umma suna jin kukan al'umma ina iya tunawa a lokacin da muke yara tun 1960 da aka samu yanci babu shekara da sardaunan Sokoto Sa'amu da Bello Allah gafarta mishi Allah sa yana aljanna da bai zo gashuwa ba headquarter ta bade native authority sau biyu a shekara daya lokacin amfanin gona na biyu lokacin bikin kamun kifi na Moyiganga irin wanda ake yi a kasar Bade wanda yake kusa kaman kai a lokacin mu mun zaci mayafi na Argungu kuma duk lokacin da sardauna yazo zai kwana uku zai bi gida na mutanen da suka isa ko malamai ko attajirai na gari kuma a tara al'umma yayi musu jawabi su bari ayi masa tambayoyi amma yanzu duk wani mutumin da aka zaba musamman ya zama kamar wani fir'auna shi wanda ya zabe shi na fashi ne mai gidansa amma yanzu ya zama bawansa sai abin da ya ga dama zai kunnan uwar shegu yanzu ka duba in akwai ci gaba a demokradiyance ko irin abin da su sardaunan suka yi a zamanin su wannan mutum haka kawai zai je hutu wata kasa ya bar kasarsa dan yana shugaban kasa ya je ya sa hannu ya ce ya dauko bashi na biliyan na dala 7 sai ya je ya gina wani port a inda ya fito kuma wanda muka zaba ma wanda
1: zamu saki dawowa gare ka Alhaji Bubu Galadima zamu saki dawowa bari in je wajen Professor Rehana Lawar malama a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria Professor kamar ya ke kallon ingancin zabuka da shirin shiga harkokin siyasa suka sauya daga lokacin da aka samu mulkin kai zuwa yanzu
3: to assalamu alaikum barkamu dai yanayin zabe a siyasa yadda muka samu kanmu a lokacin da aka fara da yanzu kowa ya san ta canza ta canza ba dan ta canza domin ba a abin da ya kamata ba tana canza yawan da yanayin yadda rayuwa da duniya take canzawa dan haka akwai wannan institution din ko kuma akwai wannan barayi na zabi kuma suna da incin kansu kamar yadda aka faɗa suna da incin kansu inda hankali zai dauka cewa abin da ya kamata a ba su su yi yana rubuce akan ga yadda za su yi shi to yadda kuma suke yin shi shi ma yana rubuce kuma haka din in an yi shi a yadda aka rubuta shi to kaga za mu ce ta daidaita amma abin da ke faruwa shine wani lokaci ɗan siyasan su da kansu sukan zo a

0: bata abin a bata abin ta yaya ana bata abin ne ta yadda ake implementing ko yadda ake gabatar da abin a watan wanda abin da aka rubuta to wannan kuma ya shafi su ƴan siyasan da kuma su mutanen da suke zaben so wanda shi ma yana da kashi kashin shi a matsala a kuma abin da yake abin da ya dace to a ce an tsara yadda za a yi siyasa amma in aka zo yin ainihin aikin zaben sai kaga kuma abin ta lalace amma domin dai ko akwai ta ko kuma tana abin da ya kamata ta yi tunda aka yi independence zuwa yau za a ce institution din tana nan kuma ta daidaita kuma ana kwatanta ta da abin da ake da shi a duniya
1: Alhaji Shabi Idris Miƙati ya zaka duba yadda gwamnatocin da suka shuɗe a Najeriya suka haɓaka haɗin kan ƙasa da shigar da kowa na ɓangaren al'umma cikin al'amuran gudanarwa?
2: To Malam Abdullahi babu shakka mun ɗauko tafiya mai tsawo shekaru 66 a rayuwar ɗan adam misali za a iya cewa tsawo ne shekaru masu tsawo amma a rayuwar ƙasa in ka dubi kaman ƙasashen Sin wato China ko ƙasar Ingila ko wasu daga cikin ƙasashe ma kaman su ƙasashen Amurka sai ka ga cewa ai Najeriya ɗan ƙaramin ƙasa ce ko kuma yarinya ce bata manyanta ba sannan in kuma ka dubi yanayin yanda wasu ƙasashen suka ci gaba kaman ƙasashen Singapore da kusan shekarunmu ɗaya da su kuma sun ci gaba sai ka ce kuma ai Najeriya ba za ta iya cewa ita yarinya ba ce saboda haka dole in ka bugi jaki ka bugi taiki in ka bugi jaki sai ka bugi taiki na biyu maganan haɗin kai babu shakka mun fara rayuwa bayan sojojin mulki a turawa mulkin mallaka sun ban mu an ci gaba da wani rayuwa ta haɗin kai ƴan kudu na zuwa arewa ƴan arewa na zuwa kudu su zauna an yi wasu wato ƙa'idoji a turance policy kenan wanda yake ƙoƙarin a haɗa kan jama'a ba tare da an samu wato matsala ba amma wannan ya samu an samu biyan bukata ba a samu biyan bukata ba na samu ba a samu biyan bukata ba don komai ba har mun kai ga mun yi yakin ba sasa a tsakanin inyamurai da sauran 'yan ƙasar Najeriya in ka dubi yanayin haɗin kai ko bayan wato yakin ba sasa da aka yi an zauna ana mun cakuɗe amma a yanzu maganan da ake anya haɗin kan Najeriya za a ce ya ci gaba ne ni a nawa fahimta da ƙarancin shekaru na ina ganin ya ci baya ne an taɓa lokacin da Bahaushe ya zama kansila ko mayo wato kaman magajin gari na wani gari a ƙasan Inyamurai an yi lokacin da Inyamuri ya yi takara na zama kansila a cikin garin Kano musamman a sabon garin Kano ya ci yanzu za a iya samun wannan zai ɗan yi wahala saboda haka kaman yadda Alhaji Ado ya fice ko shi yayan namu Buba Galadima muna wani irin tafiya ce ta ci gaban mai ginin rijiya muna ƙara nisa da jama'a kuma muna ganin an ci gaba kuma maganar gaskiya ita ce 'yan ƙasar ne ke da laifi to ba za mu iya cewa duka 'yan ƙasar na da laifi ba talakawa kusan ba abin da ya dame su kawai ruwan famfo wutar lantarki tsaro asibiti makarantu da sauran irin wannan babban matsala ita ce talauci ya yi ma mutane katutu talauci kuma ba wai na kuɗi ba akwai talaucin zuciya ma mutane da yawa ba su da zuciyar da za su yi haƙuri da ba su da shi
1: suma da lamuna godiya Alhaji Shabi Idris Miƙati masanin tattalin arziki a Najeriya bara kuma wajen Alhaji Ado Jafar tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya kuma tsohon kwamishinan tarayya a ma'aikatar harkokin cikin gida Alhaji Ado Jafar dazu ka fara bayani game da siyasa na san kaga jiya kaga yau kuma an ga irin siyasa da aka yi a baya musamman ta jamhuriya ta farko da ma jamhuriya ta biyu Shin menene sauyi a tsakanin yan siyasar da ta yanzu?
3: Eto, ai kamar yadda injiniya Uba Galadima ya faɗa, yan siyasar da suna kusa da jama'a. Na farko kenan. Na biyu kuma su siyasa ake yi ta bautawa mutane.
1: Ta akida.
3: Da yi wa mutane kuma ta akida. Banda ma wato akidar ta bautawa mutane. Ka tabbatar cewa wato duk da akidar taka cewa akidar taka ta yi amfani ta kai ga mutane. Kamar yadda faɗa shugabannin baya suna zuwa wurare su gani. Ni kaina misali ina primary school. A lokacin sarakuna ma kansu suna kewaya primary school su ga me ake ciki, me ake yi. Amma yanzu abubuwa sun canza. Na farko dai siyasar ta lalata mana tarbiyya ta mutane, kuma ta lalata mana hanyar zaɓen shugabanni. Rana tsaka kawai in kana da kuɗi za ka fito a raba kuɗi shike nan a zaɓe ka, saboda mutane an danne su, an sa su a cikin matsa talauci wanda za a kawo ɗan kuɗi 3,000-5,000 a basu su yi zaɓe. Saboda haka za su iya zaɓo mutumin da ba shi da mutunci ko a unguwarsu bari a garinsu. Shike nan ya zo izama ko chairman ko izama wani shugaban jama'iya ko a kai shi ma ya zama minista da sauransu. Daga lokacin da ya shiga ko ɗan majalisa, to babu ruwansa fi da sauran mutane. Yanzu ka duba abin da ake ciki a Najeriya a yau, ka duba taɓarɓarewar tsaro, ka duba halin da ake ciki, waye taɓa zaton cewa Najeriya za ta shiga cikin wannan hali, musamman arewacin Najeriya. Inda yau za a zo gari guda a tashe shi, a kashe mutane, a sace mutane a tafiyarsu, waɗannan 'yan ta'adda su tafiyarsu. Amma ko a jikin gwamnati ko a jikin mutane 'yan siyasa, kullum zancen da suke shi ne wa za a zaɓa, mu a sake zaɓenmu, a sake mu za mu yi kaza, mu za mu yi kaza. Waɗannan mutane suke can a hannun jama'a a tsare, waɗanda aka kashe musu 'ya'ya, aka kashe musu maza, aka kashe musu iyali, duk ba a zancensu. To kaga wannan mun koma baya, gaskiya ba siyasa ba ce wato kyakkyawar siyasa.
1: Alhaji Buba Galadima, ka ji bayanin da Alhaji Ado Jafar ya yi, kamar wani darasi Najeriya za a ce ta koya ko za ta koya daga tarihinta na baya?
4: To, kamar yadda na faɗa, ni har ma na saduda cewa a rayuwata zan iya ganin Najeriya da nake fata 'ya'yana da jikokina su rayuwa ciki. Domin abubuwan sai illa masha Allah, babu yadda wani zai yi. Yau babu mutumin kirki sai mai bayarwa. Ya ya samu kuɗin nan? Ba ruwan kowa. In ka zaɓi mutum wakilcin ma, yanzu irin abubuwan da ke aukuwa a waɗansu jihohin Arewa, Sokoto, Kebbi, Katsina, Zamfara, abin har ya fara shigowa Kano, Borno, Yobe, Benue da sauransu. Babu mutum ɗaya tak da zai iya ɗaga ɗan yatsa a cikin waɗanda muka zaɓa ya ce kai abin nan fa da ake wa al'ummarmu ya isa haka. Idan ba za a iya kare mu ba, domin aikin gwamnati ne ta kare rayukan mutane da dukiyarsu, kuma ta tabbatar musu cewa rayuwarsu ta inganta. Amma yanzu halin da ake ciki ko oho, su ma waɗanda muka zaɓa da an biya musu buƙatunsu na aljihunsu, ba ruwansu da kowa, shi mai yin abin ko da yanka mu zai yi ba abin da ya dame su. Kamar da na fara magana ka tsaye da ni, yaya za a yi shugaban ƙasa ya tafi Faransa kawai ya sa hannu wai a je a gina wani port a Ogun dala $7 billion bayan kuɗaɗe bila adadin da ya wuce lissafi, ya wuce sanin ni dai ya wuce lissafi na, ana ɓatarwa a Lagos kaɗai a ce sauran ƙasan nan kaf da Inyamuran da 'yan kudancin kudun duka babu, ba su isa su ce komi ba. Amma har yanzu wai a ce mutum yana tsohon gwamna ya zo ya gaya wa al'umma, ya gaya wa mutanensa cewa gashi kullum ana koran mutane daga garinsu ana kashewa jihar da ya yi mulki, ya ce wai duk mutumin da bai zaɓi Tinubu ba bai da godiyar Ubangiji. yanzu me zaka gaya wa irin wannan mutum? Me zaka gaya masa? Har hawaye nayi billahi lazi dan aboki ina ne ya faɗi wannan, a ce halin da muke cikin nan har wani daga arewacin ƙasar nan yana da ƙarfin gwiwa da zai fito ya ce Tinubu yayi abin da ya kamata a zabe shi. To in haka ne, ni dai wallahi na kusan saduda, amma akwai fa abubuwan da ke aukuwa wanda ya kamata ya zamana in suna da hankali masu mulki su san cewa ai musu hannunka mai sanda. Dan waɗannan abubuwa da yake faruwa yara suka fara ba ma yi ba ma so, wani sai ya tafi, wallahi tallahi in suka ce za su tankwasa su ƙarya yana iya kawo juyin juya hali. Gare su sani ya auku da yawa a ƙasashen duniya, a ce ka sa singleti ma na kana bayyana ra'ayinka na baka kaunan wane sai a ce a ji a kama ka kulle. Akwai faranin kin dillanci lokacin da rigar mai gari ya bata, su mutanen da suke ji mun zama bayansu su ji akwai lokacin da fa mutum zai iya fita a guje ya nemi inda zai shiga ma ya rasa. Saboda haka ƙasa dai ta riga ta lalace, gyaranta sai Ubangiji, amma fa Allah ba zai sauko daga sama ba sai mun tashi ya tallafa mana. Mu tashi mu nuna ƙarfin zuciya, mu nemi wadatar zuci don mutumin da za a bashi abu kaɗan ya ci na yau sai ya ɓata shekaru ɗari na gaba ya zalunci mutanensa, a zalunci mutanensa.
1: Professor Raihana Lawal, shekaru 66 da samun ƴancin kan Najeriya, wani fata ke gani ga makoman Najeriya a gaba musamman ta fannonin ilimi, lafiya, tattalin arziki da dai sauransu?
0: To ni dai alhamdulillah abin da nake fata na gani shine cewa gwamnati dole ta maida hankali da kuma ta ƙara investing akan human capital, akan yadda ka faɗa ilimi, lafiya, training na yara.
1: Ilimin ya ci gaba?
0: To ai gwamnati yanzu kowa ya san gwamnati ba ta investing a ilimi. Ilimi kawai dai an koma dai ana dai taimakawa. Akwai ana dai kokari a ga yadda za a ingantar da ilimi. An bubuɗe makarantu da yawa, an ƙara investi da yawa, an yi abubuwa da yawa akan ilimi, amma ita gwamnatin ba ta investing akan ilimin, da haka abin yana ya ja baya gaskiya. Haka kuma akan lafiya, yanzu kamar yadda aka ce yanzu ba kaman da ba aka je asibiti ka samu magunguna yadda kake so ba, kowa ya san wannan. Shi yasa nake ce dole gwamnati ta ƙara investing, kamar yadda ake samun kuɗin ta yi investing kuɗin ta akan ilimi, akan harkar lafiya, akan yadda za a tada yara da mata duk a ƙara inganta su. Sai kuma of course issue din security, idan gwamnati suna son a ci gaba a Najeriya dole sai an san yadda issue din security na Najeriya ya duk ya kuma ne da abubuwa baya a arewa ne, a duk ma Najeriya yanzu kusan ba gunda a tashin hankali baya samun mutane. Ni this are my areas da nake tare ni gwamnati ta mai da hankali a kai hala a ƙara samun ɗan ci gaba kaɗan, amma komi dai gaskiya an ci baya.
1: To Allah kyauta. Alhaji Shabi Idris, idan muka dubi fannin tattalin arziki, yaya girman dogaran da Najeriya ta yi akan albarkatun mai ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ko kuma akasin haka?
2: Ai kaman yanda masana suka bayar abubuwan, akwai ban tsoro Malam Abdullahi. Mun samu ƴanci kafin mu samu ƴancin kanmu ma, ta yaya Turawa mulkin mallaka suka tafiyar da gwamnati, suka tafiyar da mulki a ƙasar nan, sun dogaro da harajin da ake karɓa, sun dogaro da noma da talakawan Najeriya ke yi. Kafin samun ƴanci da kuma bayan samun ƴanci, arewan Najeriya tana noma auduga, kaɗanya, riɗi, citta da sauran ababe da muke nomawa, ana fitar da su ana kaiwa ƙasashen ƙetare don a samu kuɗaɗen shiga. Ƙasan misali Yarabawa suna noman rogo da koko, ƙasan Inyamurai da sauran Niger Delta suna noma roba da palm kernel, wato kwakwan manja. Duk waɗannan an dogara da su kwatsam, sai ikon Allah ya sa muka gano muna da albarkacin Allah ya albarkace mu da mai a ƙasa sai kawai shugabannin mu suka yi mauce aka manta da noma aka ta'allaka a man fetur da ƙasar Najeriya tun daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na region wato sayyashiya wanda muka koma yanzu jahohi ba su san kuɗi daga wato man fetur ba abinda aka sani shine harajin cikin gida da kuma abinda ake fitarwa an saida wato kayan noma ko abun kunya abun ban al'azabi abun ban haushi abun ban takaici yanzu ka duba wa'innan kayayyakin noma da muke maimakon a ce yau muna da masana'antun sarrafa su kuma an fadada su a'a an durkusar da su amma manta da su amma kusan kawai ana zaune karazi bane da kamar yanda nace man fetur ba a san shi ba gurbataccen mai ba a san shi ba yanzu an san shi kusan kashi 90% na kudaden shigan da gwamnatoci ke amfani da shi da su daga wannan man ake za anya mun yi mu kanmu adalci shugabannin mu sun mana adalci yan boko sun mana adalci maganar gaskiya tace ba mu yi ba kuma kulliyomin ba jiya ba ba yau ba ana tafiye kuwan a'a za a fada da tattalin arzikin Najeriya za a san yadda za a yi maimakon ana dogaro ga kudaden shiga daga saida gurbataccen mai za a san yadda za a yi ma'adanai kamar gold tagulla azurfa da sauran abubuwan da Allah ya albarkace mu da su ma su bada nasu gudunmawa noman ma a samu ya bada nasu gudunmawa da sauran ababe da muke yi na harkokin tattalin arziki duka an yi shekaru kusan 30 zuwa 40 ana irin wannan yekuwan ana ta cece ku can za a yi har hukuma an yi wata arsasa fitar da kayayyakin noma na Najeriya amma wallahi ba ta canza zani ba banda wato ihu kawai ihun ka banza barin ka banza ba abinda ake yi
1: saboda lokaci Alhaji Shaibu Idris bari in je wajen Alhaji Ado Jafar idan aka dubi yanzu da ake shirin tinkara zaɓe kamar waɗannan matakan siyasa da tattalin arziki da kuma jin daɗin al'umma ya kamata ce Najeriya ta sanya a gaba cikin shekaru 10 masu zuwa.
3: To ai kowa dai ya san abin da al'umma suke bukata. Na farko ne tsaro. Al'ummar da ba ta da tsaro ai babu wani abin da za ka gaya mata. Saboda shi kansa ka zauna ma ka yi noma ko ka yi ciniki ko ka zauna lafiya cikin iyalanka duk sai da tsaro. To babu tsaron nan. Saboda haka har yanzu ni ina mamakin cewa su 'yan siyasa musamman suke rike da gwamnati me za su zo su gaya mana cewa mu zaɓe su saboda sun yi mana mun ji daɗi. Menene za su gaya mana cewa mu zaɓe mu saboda mu hana kaza da kaza da kaza faruwa a gare ku waɗanda ba su hana ba a cikin waɗannan shekarun. Ko kuma me za ku yi waɗanda abubuwa za mu kawo muku ba za su gaya mana cewa za mu kawo muku kaza da kaza da kaza waɗanda yanzu ba su kawo ba. Saboda haka ni ina ganin cewa wato akwai matsala ƙwarai da gaske kusan wato babu mutane sun ma riga sun kamar yadda shi injiniya Abubakar Galadima yake cewa ya saduda. To haka mutanen yanzu Najeriya kusan sun saduda sun ma rasa cewa ina suka dosa. Zancen hayaniya ta 'yan siyasa daban zancen kuma abin da yake ƙasa na zahiri daban. Yanzu ƙauyukan da aka shiga aka kashe musu iyali aka yi wannan ka shiga ka yi musu zancen gwamnati ina gwamnati take. Ka shiga ka yi musu zancen zaɓe ina zaɓe yake. In a zaɓi me don me a yi me. Waɗannan su ne abubuwan da abin takaicin halin da muka shiga. Saboda ƙasar ba ta da zaman lafiya. Da wuya ma ka ce to ga inda ka dosa.
1: Muna godiya Alhaji Ado Jafar. Alhaji Bubu Galadima, ka ji bayanin da Alhaji Shaibu Idris yayi na tattalin arziki albarkatun ƙasa da dai sauransu. Shin me yasa Najeriya ake fama da talauci da dadin arzikin da kasa take da shi.
4: Ai dole na farko dai mutuwar zuciya na mu kanmu talakawa. Na biyu dan muna gwadawa ne da da can inda muka taho. Ba mu da shugabanni masu kishin al'umma ko masu kishin ƙasa sai masu kishin aljihunsu. Mutum ɗaya sai ya tara abin daga baki ɗaya arewacin Najeriya lasi shekara goma suna ci ya je ƙasar Bature ya ajiye in ya mutu kuma ya zama na Bature. Kaga babu kishin ƙasa kenan. Wannan shine halin da ake ciki. Na biyu babban abin da muke kokari a yi shine mutane su dage kamar yadda aka yi a Oshun. Idan wani ana gani baya yin daidai a canja shi a kawo wani. In wannan ma da aka kawo bai yi daidai ba aka canja shi to na uku in ya zo fa in bai san a canja shi sai ya yi abin alheri. To a zukatan mutanenmu gaba kiɗe babu irin wannan. Amma akwai magana ɗaya da nake so in faɗa. Ita ce General Muhammadu Buhari mu muka yi masa aiki na shekara 15 Allah ya bashi mulkin ƙasar nan. Allah bai kaddara zai da mu ba shi kan mu ba. Amma duk da kalubalantarsa da muke yi General Buhari ya kawo traktoci 20,000 yau shekara 3 suna nan a zube dan mugunta dan kiyayya. Traktocin nan an ki a raba wa mutane su yi noma da shi dan a samu abin da za a ci a samu abin da za a yi amfani da shi a masana'antu dan a raya kasa duk masana'antun sun mutu an ki. Akwai river basin a arewacin Najeriya su guda 13 gaba ɗayansu yau a shekarar nan 3 da wannan gwamnati ta yi da har waɗansu mutanen banza ɗan arewa suke cewa a sake zabanta gabaki ɗaya babu hukuma ɗaya da gwamnatin tarayya ta bata kwabo na ta inganta noma a wannan river basin. Duk wannan muna gani amma mutanenmu dan sun ci sun sha sun saci kuɗin al'umma suna yawo suna cewa a zaɓi wannan gwamnati. To a hakan a da muna yara mu muke juya akalar foreign policy former policy na gwamnati na ƙasa 1971 to 1975 ina jami'a a Ahmadu Bello duka muka yi yau a ce mutum ana kiran shi professor a tara su kamar yan primary school a wani gari wani gwamna ko wani mai ba shugaban ƙasa shawara ya ba su kuɗi wai su ce wai su suna endorsing wannan gwamnati ɗan arewacin Najeriya a ci gaba a hakan za ta ci gaba.
1: Muna godiya Injiniya Abubu Galadima. Professor Rehana Lawal a ƙarshe menene sakonki?
5: Sai ne cewa mun samu incin ƙasa shekaru 26 amma ba mu ci riban wannan incin da muka samu ba. Na ɗaya ba adalci game da 'yan ƙasa. Na biyu 'yan ƙasa ba su da incin kansu da za su fito su yi abin da ya kamata. Me yasa? Domin hanya ko process ɗin ma kamar yadda Abubu Galadima ke magana yanzu process ɗin canzawan ba kaɗai ba ita ma yadda aka tsara ta ba abin da 'yan ƙasa za su iya yi nan da nan ba. To a ƙarshe dai zan ce in an ce professor sun fita sun ce a zaɓi wani a dai duba kamar ba haka ba ne. Na gode ƙwarai.
1: Muna godiya kuma saboda lokaci anan za mu dakata shirin. Muna godiya ga bakinmu Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Najeriya kuma tsohon kwamishinan tarayya a ma'aikatar harkokin cikin gida. Muna godiya ga Alhaji Bobo Galadima, ɗan siyasa kuma jigo a jam'iyyar NDC a tarayyar Najeriya. Godiya ga Alhaji Shu'abu Idris, masanin tattalin arziki a Najeriya, da Professor Rehana Lawal, malama a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A madadin baƙin mu duka, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: DW labarun duniya.
7: An gudanar da bikin ranar haɗin kan Jamus a Asabar ɗin nan domin tunawa a karo na 36 da zagayewar ranar da Jamus ta gabas ta hade da Jamus ta yamma a matsayin dunkulalliyar kasa a ranar 3 ga watan Oktoba 1990 an gudanar da babban bikin na wannan shekara ce a birnin Bremen wanda a halin yanzu ke rike da shugabancin karba karba na majalisar dattawan Jamus kuma an tanadi fiye da taruka da bukukuwa 550 daga yau Asabar zuwa gobe Lahadi domin tunawa da bikin da ake gudanarwa a kowace ranar 3 ga watan Oktoba. Dubban mutane sun fantsama kan titunan wato Madrid babban birnin Spain da kuma wasu biranen kasar a Asabar din nan domin nuna fushi kan yin watsi da wani kudirin doka kan batun matsalar haya da kasar ke fuskanta wadda gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez ya gabatar wa majalisa. Yan tawayen hutu na Yemen sun ce Saudiya ta kai hare-hare akalla 26 a wannan Asabar kan wato Sana'a babban birnin Yemen wanda ke karkashin ikon su. A daidai wannan lokaci wasu rahotanni na cewa an hango gajimaren hayaki ya turnike sararin samaniyar wata cibiya wato mallakin kamfanin man Saudiya Aramco a kusa da Riyadh babban birnin kasar. Anan kuma rahotanni daga arewacin Habasha na cewa sojojin gwamnatin kasar sun kutsa kai cikin Mekele babban birnin yankin Tigray a Asabar din nan birnin da ke karkashin ikon mayakan TPLF. Wani dan jarida da kuma wasu shaidu daga yankin sun shaidar da cewa shugabanni da dakarun kungiyar ta TPLF sun fara barin Mekele ne tun a safiyar yau Asabar a daidai lokacin da dakarun gwamnati suka doshi shiga birnin. To karshen labaran kenan a halin yanzu kuma karshen shirin ma gabaki daya sai kuma da safa idan Allah albumu da yardar Allah. Kafin nan a madadin muntaka a Hiwa da sauran ƴan uwa abokan aiki Muhammad Tijan Hassan ke cewa mu kwana lafiya daga nan Jamus.
8: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Jama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.